0: Ni kiss breakfast ani tana rusi ne?
1: Chi wa bichi.
0: Hmm.
1: Chunga mi agutu.
0: Ona ho. Iyo mugabo chojiri.
1: Hmm.
0: Hara karona bonye akora ndavugana kangakananje zamubwira kankorere.
1: Hmm.
0: Ajaza ngorona kwa kundi mu bukwe umusora za nababo baba ndi bo bamugaragiye.
1: Hmm.
0: Ya zana bari kumwe nawe rero mu bamwambariye noneho bakamuhamikora kaza noneho kuvuga neza.
1: Eh, na kwa kundi
0: basohora umukobwa.
1: Basohora umukobwa.
0: Eh,
1: akubundi kuki kumukunda.
0: N'umugabo rero basigaye bamwinjiza mu itente noneho arimo aramuvuka umva eh akavuga ngo uwo kubisa abantu ngamacumu ngamabuntu ngwira yamen.
1: Mwagwiti?
0: Eh?
2: Buretse, buretse, buretse! Imodoka ni yande?
3: Hadaja, ni yande.
2: Mitsubishi nsha 0 kilometre nonogo. Ejo mundi jubu ndanga si mwanza magarifu mwana.
3: Mamura, yosha wazi mamura hito. Fone sewa hivonyi. iPhone 17 Pro Max.
2: Ngao ndebira, ndebira. Ako shamkano muzungu li kwicha muri misi nwoy.
3: Mamu mjava zungu njenti Momo Bay.
2: Momo Bay? Nawe, uwa mamu.

0: umutwe mu gituza
1: akose nagiye kubaza niba abantu bakoze nk'uko muri kendo bari gukora ikimara kakanya kako nawe
0: ndirimo kubaza
1: ngiye ne wabimenye
0: ngo
1: ngubwire
0: ariko icyo nzicyo
1: byari muri handi muntu nzajya nguhamagara buri munsi ubaze ni sangwa muri mu bicyungu
0: na telefone ntago uzaba hino
1: reka da
0: ndoje kwitaba amatelefone

0: Digo, ara ni jisu mizo na chivu.
1: Watu jiri na wa atuke kuwazo mjenu mnyira bukwe. Na mwamani ye, kisa fema lo?
2: Hello?
1: Yes.
0: Oui. Bonjour.
1: Waramtse.
2: Anita.
0: Karame.
2: Umezu.
0: Nezenez.
2: Rusi.
1: Karame chani.
2: Nyirikavuyo bana we.
1: Zungira wakugira penda kavuya jire.
0: Rata na ngo nambeshe ngese nitonda.
2: Yese murakagira pre.
0: Ako chane chane rusini nje nitonda pe. Mwana bira naraba video se mwamubona ni rusini ni rusini zani ibintu byakavunje ibirimo byitonda nibyo byanze.
2: Okay.

0: My mind is Utenais and Chris eat na yokuwa brownie. Sawa ni mnatamani ongea nini na tumisa ya kabiri? Ichibazo chiri kuri Facebook waribaho na ugatanga inamba yawe.
1: Buretse buretse buretse imodoka ni yande?
2: Hadaja ni yaje.
1: Mitsubishi sha 0 km nono. Ejo mundi jubu ndanga sibwanza bagarifite mwana.
2: Bamura yo shaba zo bamura yito. Police wayibonye. iPhone 17 Pro Max.
1: Ndebera ndebera ako shamba muzungu uri kwica muri minsi noye.
2: Bamubya bazungu nje ndi Momo Bay.
1: Momo Bay. Nawe uwa

0: Nana. Suze ba nana.
1: Ba nana.
0: Hey.
1: Ego. Uzi banga he?
0: Ari nana unzi, nana nanzi, nana nanzi.
1: Hey. Charumba kwa rangu.
0: Nanzi nana, nundi nana. Nkabanzi ni nana yo kwa nana.
1: Hey. Okay. Nana ho, dusuze na ba nana. Bari kwenjoying iyi mvura. Batari bonyine.
0: Ari kumwe na ba jaja.
1: Ehe. Cyangwa se
0: ari kumwe na ba papi.
1: Na ba rich.
0: Eh,
1: rich room bicho ndi kuvuga nyine.
0: Cyangwa ba Jay.
1: Cyangwa ba Big Daddy.
0: Bakaba bari ku buzima bwawe urotatu.
1: Narakana bonye ugasanga ngo umukobwa wamufatanye umugabo uri Mariye. Urikumva arangije akiregura ati ngiye uri umugabo nabwo nayinzi ko ari Mariye. Bateko ntabwo ubona iriya ndafite. Iriya ndurabona hari umusore usanzwe wayigira.
0: Mama tata abantu bafite inda bakiri ingaragu.
1: Ngwiriya ndango ni yaba papa. Umusore w'ingaragu. Arya kangaze ko kugira ngo gire iriya ndingaragu.
0: Inda ya papa uzahaniva.
1: Ntabwo mbizi.
0: Ni ukurya ibiriya abana basigaje. Kuko areka abana bakabanza bakarya. Ibisigaye ari bari byinshi rero.
1: Ariko se nibyo mani
0: akanarenzaho
1: nibyo njye cyose ndikwibaza
0: ufite imyaka ingahe
1: ese banza wumve nyinshi ndakuze bihagije
0: nawe wakoze divorce
1: mu mutima ahubwo banza wumve ngo inda y'abapapa nyine ngo ibinakomeye uretse kwirebera inyuma kuri abo binakomeye ndikubaza
0: ntabwo mbizi nangize ngo uri kubwira abantu amakuru
1: iyo nakoze hose